ni sambla vinaka oni varoronga tio mai ongo ena non the program wo sa mai tavoti na radio viti waira rapa ena bio live liva ero fm access waira rapa io son vol carua poindi vitu fama ena ken va valangi ero fm access radio waira rapa 92.7 FM. Na nonda eva kangawa kai alo. Chone eva tiki na indua kina tini. O tisu kena eleo ni Samaria. Sarongoda na farisi na nona sarawai ira. Ka papi taiso taki ira tiko eleo vunga dake. Na tisai peli o tisu mai veichoni. Ia sa senga ni vei papi taiso taki o tisu o iratunga na nona tisai peli. Ni sa rongoda ongo ko tisu sa ngai mbiuti chutia kalesu tale ki kalili. Ka sa tiki ni nona ngau ni sala na loma ni vanu o Samaria. Sa maniado saro tisu ke nandua na koro ke Samaria ka edhana o saika. E voleka kina tiki ni vanua ka solia o tekope vei Josefa na Luvena. E tiko kina nai keliwai i teo kope. Ia ni sa oda ena taumbali o tisu sanga ilaki ndambe toka ena mbati ni keliwai ni rauta na tirika rua na kaloko ena singalevu tutu. Sanga ilako ya ni kikea endua na eleo ni Samaria me laki takiwai kasaka ua o tisu. O kerea manda meu ngunu, sa lako tu na nona tisai peli, me laki voli kakana kina koro e nangaunoea. Sange kae wana e leo ni Samaria, e rao wakadaba veiko, ni o kai chutia mo kere wai veiau, ni uye leo ni Samaria. Ni sa senga ni rao veira na tiu, me rabaka yang ataka vata na mbilo, kei na itakitaki sa waka yang ataka, na kai Samaria sangai sauma ko tisu ka kai wua ke waka wala nga o sakila na isul soli ni kalou ke koe sa kere ngunu tiko ongo veiko ke o sa kere kere wua ena solia veiko koe na wai nimbula wosin turanga la viti mai ena wala tambu ni wosin waka viti wakandeo taka na South Pacific Bible Society mai suba ena runa ndolu tinika rua.